0: various sources of cheese. And that one could create more problems for all of us.
1: Oje awo ya JP na yetini nken jontrani na se president edema na nanuma tankunya bedwa kese wo oman mu na ne krakra mo na jontrani edema parliamentary select committee on chief tensi onyamfo feche eche se nsema won makanya na won mate na omode komra shebe de fie na omso akwa akobobo ho na namontuo bi awoso omtuo omso etumi etu ediaboa na wose ohwe chief tensi act no a 28 de no a ade a wonom behwe 2008 no wonom behwe no matumi asakye mu na aboa madwuma dia nananom agi no eno nso atumi agya naso
0: se ahensam ya hwe ni a ebi kwa eti to the point se eti mi de ntokwa ba e me bi mu nto ehwe mu nkwa ti ne no ye ni agi se ye ne National House of Chiefs abishia ma ya ye nkuta ho ma o ma che ni ma bi a ha o mu ene ma ha o mu no o sha de di kai pa ye sika se mo mu bi di ensam a wo ana sa akra che fra o mu ni o mbe ye adwuma ba bi o kra press President Kasa, no one Kasa de ne ka, ama House of Chiefs, so mumfanyo juma. Enti ye penisi ye wilan kani mu, enti tun kani, ya ba, oma ka, ye ha omo, ye mi omo di mkomo, ye su ye be pinyechi, na ya kubobo, na di ese bi a yunya, fomo mbiyo, na embashe bejom, ye be tinye siji na ye be drama, na nanom ahimye, ene ahensem, aye boko, se di be yam putu ebeba o mem na mami ani amamre ene sum ebetinya tumpon
1: onyamfo frechei wono